0: le ni ekele ya fonyo gbogbo mo le sa le no ni enwe sina sina ewo eyi ni ejepo ni e acha ewu ni eke o fa ile se mi oblahi le ate mbokunde se teji ye ile eko koni masafo ike ya nyongo bomo le ngo maba ni eke mehewo ni otawo oya enwe mwene ke nyonghe ne ni asar ke hejo mokine eke jopa nyongo vye mone
1: sidaham yehuwa
0: nikiamu nina
1: batu ye nina ye joso pa yankupo nshirao ama ema eja usu de ye nyina ya feno na na o che Father's Day o ba na mudem Father's Day ade so abuano Father's Day okay all right hello me sumerade
2: mini mi fi fu nyina
1: me pa cho wapo muti saying teacher vero
2: me
1: pa cho kasa be na person kan
2: Pacho me kan asantichi.
1: Asantichi ubia kan ena great we afrikan ye no.
2: O kan e kuyapim.
1: E kuyapim na Mr.

0: Adwumadie Fofura ye de ba Asempa FM Monday to Thursday 8:30 PM to 10 PM
1: Omadoma
0: Bibia o
1: Mr. Traffic Nishia
0: ye be show bibia be dodia fa
1: anwumro so
0: de be na ko
1: sunny stories and feelings in na
0: esu me sa de so
1: me sia ma
0: me mu me kan show bia o
1: be ko konsa dia ye mia
0: se bibia bibia
1: Adwumadie wa Asempa FM so
0: e di sia me